Nedagu dahu pibihna iye dagu yupia. Wiyo tayarabi ko nagu dagun ain chituke chumu ogi hibitat. Sahna tasamwazi CJWE neyo tabi ne ahiyabi dahu astiste ain chituke ikiabtat.

sasta doinang ab ni nangu dukham ko de anarptam ni dance sahna sahna ta samaji CJWE ne yo tabinet ahya bi anchi thoka ekya bijets